ga-asị rụọ onye ọbụla rụọ gụta ya dị ife ife ahụ. Ibi nke anyị bịa gbacha ya n'akpa ka o wee dị izi. Mana stil abịaba egbuo ibi ndị ahịfịa anaghị abịa ga-emafọzi ibu ya egbu sef. Mmiri na-ezozi ọ na-epu ushu ụfọdụ dịsị n'ala n'ime gụta paakị. Ịfụ na-adịtị ngwuru ike na ọ bụghị isi ndị mmadụ kpuo ahịfịa ikpochakwa ya ma mbu ya egbu ahụ.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Roberts Limited.

fɛn fɛn ti moti vitamin drops na syrup. E me bɛ taa n'o di DJ ma ko mun ta reading kɛnɛ tolite tolite. O mun na di mpa di na vitamins ma k'u to n cɛ kan k'i ma ho na mɛ po boro. O mun na nkwadon kɛnɛ na dark. Afravite bunkwa yan kɛnɛ di Afrap Time Limited. N di kɛnɛ mɛ bɛ taa panda paracetamol.

unu ndị ọma ijem ọnụ. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Gerezie na akụkọ ka o si kpọtụọ na mpụga ala anyị. Na mpụga ala anyị ka anyị si nweta ozi na mgbasa ọrịa Ebola na mba Democratic Republic of Congo eyijala puku kwuru puku ọrụ. O nwere ike iri Afrika ọkpụrụkpụ ego ruru ijeri dọla atọ na ụma isii. Ụlọ ọrụ United Nations dọrọ aka na ntị. UN Development Program kwuru na mgbasa ya bụ ọrịa na-abawanye na-agafe nsogbu nlekọta mmadụ na akụnụba, bụ nke nwere ike ịkwanye mmadụ karịrị 985 n'ịda ogbenye. N'ikpeazụ, na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na mgbasa ọrịa onyonyo na ọgbụgbọ na mba Sudan ataala isi mmadụ 120, ebe mkpesa 1,102 a na-enyo enyo na ọ bụ nyabụ ọrịa ka enwetagoro kemgbe ọnwa Mee afọ a na gburugburu agha kpụrụ isi edeghị mmiri. Ụlọ ọrụ World Health Organization kwuru nyabụ ife taa. N'agha karịrị afọ atọ dị n'etiti ndị ọrụ army nke mba Sudan nakwa ndị paramilitary Rapid Support Forces RSF akpụọla n'ala ngalaba ahụike nke nyabụ mba. Igbo mụrụ nzem ọzọ. Ozi ahụ ka anyị ji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọta gbado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwọ ọka bụkwa aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya, uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme, daalụ maka isonyere anyị. Ka emesianụ.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha hit bam, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha hit bam, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lee
1: m
0: ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha hit bam dịre. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.
2: Hala akacha bam, akacha bam, akacha bam, akacha bam.
3: Ị mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fonu gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O si etigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọ banye go ga refresh apụ niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu nkpu ga-eti ma ọtata.
4: Chineke, data m si eru ugbu agwụla.
3: Gịnị ka m gwara unu?
4: Saa anya gị mmiri, ka fonu gị apụ ime obule.

eke na ndị otu ya lotekwa na iwu yi nọ nyelu ụlọ. Hapụ na nwa bem Veronica. Iwu nke mbụ, hapụ na nwa bem Veronica. Iwu nke abụọ, onye gonye unu mmanya kọwaara unu ma ọfụma ka ghara itinye ya n'ihe unu ga-akwụ ụgwọ ya. Unu akụwakwa na bọtụlụ m. Iwu nke ịtọ, unu akụwa na bọtụlụ m. Iwu nke ịnọ, adị anụ ọgụ na nke ọ ga-eme. Were ọnụ tinye mmadụ ihe ị ga-eti ya mana emetụ na ya aka ka ọ ghara ise. Sọsọ ịnọ ka ọ dị. Ka ọ dịla ụlọ mfe. Ekene m ụlọ ọfụma. Daalụ.